0: gitung ang wa thana bo kisa bura bung za khaba tau horong ke nu prong kobrom ngo kotul lamya sa sil le
1: ha ame thago te se khana mu sumani
0: ha ulo tai sal ta
1: lai ulo ta jara ma ke tai sa sing asu lai lai enta
2: thago ulo ma sa pi nei do kyan ko tomaro
0: ha sana sana
3: asu asik jara aso asuni khatungma pandawo selasane kerang kothma khanara jakha saikhanara kha samacharan de borma tabugrasa mongo khorangrawana mongolokhi de borma